chang yang yan ti shi tia ton sit. Nga chi shi tina program na bakan sarma tsun tse ka ka fonon. Achi no mon gang mi khidmat la jun asalami baltan po frot mo chan song shik. Yale program na bakanun waks pa pito giba jagan minit ngis shinduk. Kasa ta program ni riqsi ka dua ya program sadaqat inti khidmat la frot chugit. Di program piang saqbat ng snalangyan mazat, saqma Qurani tilawat na tarjumaw. ملکن پوین شیخ محمد ابراهیم

nga tsering ta shi ju chen ju nga zang sar tung ri ni na nga mi che yo jen ke go me ne archives archaeology and museum in la joint director post kan duk se ta sang a retire song se logic song sen ju tin zang sar kar sha gon pa zang sar en gon pa sak pe sang gon pa che shok pin zang sar gon pa che ta gon pa yat yong chen te nang ni ye de nang ni che shok pa kar sha gon pa kar sha gon pa sana nau se na Tini zangskare lama ma kaspaji changsam sherp zangpo ju kanji yo kya kon chak tap se ino khin gon pa le drin san lo stong chi tangi bien an la gon pa chak sin gon pe nang la ta sa lama dun chu ge chu ji juk se on chen gon pe nang lama ngan me antiquity se rix tang chalak ning pe rix tang gon pe nar ten ning pa ma mong pu yong chen tini te gon pe chak rap juna historical background ma chenmo yongchen ekha ortosh kosken dang teni shuika disken dang tena chokla gunpe nangla ta muche nangpe buddhis chose nangjin la ma yespa nangpe gunpa che shokshi in taksa sanskara nama gunpa samme pa sang sakpe sang gunpa che taksa inju teni in gunpa tang reste yang sanskara mimang mana saket mamang po jindak jindak zene follower sanskare sak pesang gunba sak pesang tongpa yul mimang mang chebo sanskare karsham gunpe under la yong chanju teni te main be sanskare gunpe karsham gunpe nang la tang tiring tus tang stun pe lob jong yan studies ma ma yespa yong chen buddhist philosophy ko la mamang po yong chen ritual system nang la tena ma yespa yong chen teni dang tre modern education nang la school ma gunpa khora income source gunpa ni phingse teni school ma jala jala full ten dang tre modern education ma jal batang le ju tu chunu la teni te main be yang welfare mimang ton tak le chi gunpe na source income donation chi gi na to mimang phi mani gunpa khorang yarges chu che dang chi public lan phantok se pia ma gunpa ma jespa traba una ma jala juk sang chen chijik pe neji lepna mi chikpo rang chande na macha rang chikpe yus macha la mimang ton tak tang gon pa yar yes ton tak tang mimang yar yes ton tak la ma charles mang gang shen za chen za dang yino ngan man yang tu zug za te in ken bunga yus yot tang gon pa sang mang gon pa yet po yus tang na ma mang sang nyun ji cha chan ta gon pa ning pa ning shok kon bo phuktal gon pa phuktal gon pa ngata indian history juna indian sen nalanda tradition ka ngata jagar nang la hindustan nang la university sum yo kya takshishila zerken nalanda zerken tene vikramshila zerken hindustan na university sum mane me kya te sum na ne nalanda nang la samshik strategic buddhist strategic duliyot te tradition bo

0: yul tsu mang mo chiyan yu khan sabira ngo zin yut ki khas ka di ralta ni mi malsan yu nga ta fruit plant ma namang me chita yu nga na na chuli kushu ose sarsing min ma ya nga ta nyoti alu bakhra tsok su nang nga ti di yul yu nga cha thong yu tin yu dun ma na kimi ti gyan nga ta yut pa na dun yi ehmiyat pu yari kine ti fralux bet ki yara nga ti horticulture department yu nuk HDO yu kse ma na tsam chik di yu ni ehmiyat yu tsam chik sasa yu di yu ni plantation ba chao
1: Maksud juga sen saya sabtu belain orang lah, lah syukur ngaca ni yang jauh dari kos bi. Ngati sakit perungan mula, dia ngati jauh betul ngati horticulture plan ngata mana ngati ji punus jaga mula ngati khas kar ralta ni, mana yang lain juga. Khas kar ngati apricot, wild ngati apricot, lada kami ngata mana apricot top jamin.
0: Khas
1: apricot undi apricot undi ngati cipas ngati atau pos ngati tangs pinjuk, do ngati important jing ngati tip kasih kasuk cipas lelenguk dari bawah ngati dari faluk bagus jing ju. Saat ni yang baru dia ngati kar kicu apuliot. Karkichu Apollon ngatas gatsup gas ngatas jo marketing value ad base ngatas tam se ngatas nani ngata export song ting ngata fayda lene ting ngati khazas pong ngati khas kar ngati ralta ni nanu ting ngati dars gar ko undi har da ngati point shilis to nanu di plan pong ngati bahut matlab yala chenu di kar ngatas fan ke lene ngati aina wale saal mein ngatas phun income ka ngatas de ke generate ngati koshish bacha sare
0: kaise bilkul maksud jo khan sab tangati di julin nanu ye samstinet pin ki ulso mamu chenu di fruit plant pu man gela dosta ti ke chen tha jo chana khan sab di spirit chi pon yeri kana ti anga cha sasa sore jo di chi gi di zane nu ngata thong ma song ju ki bebakat ngata duks bikil khachar pari ngata this very time pe yosa ju chana khimi thi gen luk ngata ngati chuli kushu ngata do khar cha thong ni ten ju chana this do kharun la yanti horticulture department ni taraf na gachuk mozari sngan pari gong cha in ju yang dun la gachuk taluk sik pen chi mimang sun la compensation chi ya du khwa yang this mozari top chi pen na gachuk fralux ri pen ju
1: Jingata automatic in Namkuru Chaparis Mana Gati Haskal Chamala Sudan Haskas Tajin Lama Kafino Sanzonju, Haskan Gati Chili Mendok, you'll be you'll and Chidi Chakasharpan Yamoju, Yamoja Faris Duma Katanangata Ekosukan of Sanoju. Sadding us down the other king at the circuit programming Namakan Langatito Zaki, Gati Chulikushul and other time you pruning tuning Matamava Farisang. Jong ngatas dikaci itu kan yang sini. Lihatlah time-time yang kap pruning pruning cipta sih, koy syaktarasi pasi. Dua mungkin gelar lagi dosa dosa cika. Kurna kato cak pi chance pun malap 70% kam jadi. Lihatlah jadi tu pun ngaji hati kacar faham yang kadi channel ngacas ngaji form cuci. Dua form pi kap pruning training batal tak pasi.
0: Dua
1: nisbal lah ngaji gawon kipu cak suk. Dua aspas kuri. Dua kamar bilkul cak semen ngaji. Kalau kamar plan ti 40 plan cuci, dua plan mana lok. Total yang ajar pruning basal pohari itu basal dua malah cak macam. Lekin ngati zamindar lah nuksan yos. Bicara lah kafi nuksan yos sekoi chili wili kushu kushu mu kafi nuksan tu.
0: Maksudnya kasar.
1: Karena saat ni ada yang lu muasa katuk cipta nanti dia yang di competition ni rosas ada soal pun anu.
0: Maksudnya.
1: Ngati dari ngati pura SR kata tu pura team jual sejar kiri anu horticulture department, agriculture department, tahsil tujuh department, forest department, sah jangan survey basa sos elta se competition pun ngati basa kau sese teka basa kau sese disable sambil Baki anak zaman kompetisian ni daripada dia usur, ngaca chuli ngaca ek neva food tangsa chuli sam tu demand sosok lahca saja.
0: Jadi
1: masalah ngaca chuli ek gorcio jaya, ek plant sih. Ada plant pun pura total demand sosok lahca tu ada 100% di ke demand sosok kue, kosan sosok.
0: No.
1: Di plant peka yelta kena ada cariot. Yelah cari kat tu orang kata yelah tu je pura syaksus mendona sih.
0: Yelah
1: sumpah baki. Cari ngaca tu nanti di plant pun 20%.
0: Ya di chuli kushu na kimi thi gan dukhari unset na di survey team pungati yulu ladare chenyu te in ngate sang di survey team pune bathuk se rang sakhya tu nika chuli kushu unstane ya gatsuk dosta chika dukhari unset na khons kunti hisabi kadu zbri se ya ni ngata tsam tsu dukhari unset na yaldak shaksen na yaldak ya ta rin topcha jinjes ya chuli but set na gatu ta chuli gori ya ta rin topcha jinjes chana ngate sang galbet basi madukpa

0: ino nga ta lena ino nga ta ngai
1: parting
0: je ke
1: nga ta
0: don che sina nga ta parting ino juli ino te chung ma nga ta la dak sina ma
1: ming chan
0: ino ka sale tene tene o chola nga ta la dak sina ma zan am shis la dak si jalta mola za che tene la dak si shes dik po na nga ta ma na min na chang yot ke gale nga ta sirib nga ta a kos lak chik po gun chis man pa nga ta mol zol de mo nga ta thundel de mo mane chi chang ma nga ta na zombo jigyote noktene te changmanga ta nyams mashuga bor go shespot ne ngata yongches chani thu na ngata yongches chani jonskes guna ma khachani no samara kasale
1: bakhshis bakhshis ju manar de mo chana yangati achina mon la haju irangai kang me kelang spiming na yanga chuka chuk phraluk sik bangyan cha dugju bakhshis
0: kasale ta chame sangala ta ngata achinu mo na ra kampe ka jan se sifia ngata yontan bo yot ro chez post ta mon to mon kasale yontan bo ngata thar
1: chez post
0: jan wa za ro chez post ma khartan do re nang ten ngata ngai dang de ni tous la tang on met tous sur la ma ya pe chi yontan ka met no kasale
1: bo mo khara che chi dan
0: kasale tang an met tous la butsa un sila gala sil chuk chez bo mo na kam rik sil chuk chez yan sila masil nandok zestis pomo na khaji chona raluk chotis tizu
1: na elas chona
0: ngan me tuzla molat pin juruk ngata ngan me izukone miune tene dang diri tuzla ngata azik sa zate nok tene pomo putsa chang ngata ngata na yapes metkyak abale amale guni pomo sil nang putsa sil nang tsam shik skurs nang pomo nang pomo mane pomo nang putsa ngiska sila la danda sala nok le skula yon tan jan salt salt en ino yon tan jan jan ste nok le dak sa pomo guni chochona ngata doctor inokta engineer inokta pomo ni contractor tekada chono le ta pomo pilot le ta pomo har field na le tene pomo ndaksa amane politics na tsexi kam ne na zata nokta i ngata politics chosla shkod na diring chukpa ngata politics bina pomo unta pixi kam shkod azatu chang politics na shkod che sang ezuk chukpo jikmano tene ngata pomo un hushar gurche sipia pomo uni
1: wangcha uni
0: ngata dun la kherche sipia pomo chi chi wangcha riduk tene te changma thop chuk chuk sipia pomo ungunang politics na shkod roshes pang ma khachan duk samad kasale
1: bakhshis bakhshis ju yaris manar demos ashemology chana daksa yarang haju daksa hash committee member yarang juksyo ju chana ga chuk chuk soren du gyang ngati bumun du chuga dun labing se las bana cham chi phan ke chacha duk bakhshis
0: kasale ta ibo ni jun ngatang sam sang tang po te ne pomo indo hash committee na pomo ni sang yarang zahra le nang ha is ka ne na jate tene ngi samara ibo ngata gyarap sina lushis chanjik ino samara
1: haju ona yong mi mi chen
0: na yong mi chen na tene ngatang speji ga lushis Lucius changing ino samara tene kazu diring chukpa nga ta putsash kyang mane mane masala ino se tangan la yo dang mete no pa haj kameti juste kasale
1: kimi ma so pa ha
0: dak sa yuti thopane tene nga ta haj kameti juste tene dak sa nga ta member ne na za ches na chairman i tru tene nga ta chi changa chairman ha yo da za ta no tene nga ta ta izuk de mo jishkyo to no samara nga ta pomo ne an kompaji expo za tene wala tene nga ta ina pomo jig yo da chig nang po haj la shkyo da na jala shkyo da zat kan puta chig po taklib met ke khyale taklib chig thon adna pomo una ma thon no khyale te bi phi ang ye samarak te ne pomo ina ne na zat chis pa mane ning tak pa ne thug je chang jun samarak te ne pomo un i chokla te ne ken la bing go shi sang ma khak chan du samarak pomo jig angata nyampo in mane thite madul na ka to teneng yar ge shi ga chote si phi angata federal ji chachi si na ka sa
1: only
0: tene pomo ngata pucha pomo nyampo danda choste chi yar ge shi chuen sam na tene pucha pomo ngis ka nyampo thite dula za na tene ngata yul ji da na ji da chi ji da tene ngata yar ge mi chachi si met ka ka sa le
1: bakhshi jo bakhshis yaris manar de momo ju chana yaris la juk pika ngati achinomon la chi prinche salet ki bekar dale maduk pa hajo rang rang impor chuming na rang kang me kal lang spaming na la juk pika yaris chi prinche salet bakhshis
0: chelo a chame sang la tangi yujin samara ngata achinomo changma la ngi pomo guna te ujin samara thu daksa ngata chame sang la chi chagle shik zadin sami sang la yuntan bo chame sangala mane tharkel pojig nan go shis po ma khachane no samara ngi

0: ina ogyu te te o tsangbe sangjun tsamal gaya le yun tan bo yod na tene tel ting ne nga tan yun tan thar kelpo ji khur tel ting ne nga tan chi chagle si zab nang tene te bi nga tan thar kelpo shkyo chi sino gaya le te mane yun tan ji thar kelpo ji met na ka to tene federal ji chok shi shkyo tene gaya le tene nga tan aspe ji yod tene nok tene talim bo khete na nga tan kamie bi ki kunji he je te ya le tene talim ji met na yun tan ji gyus tak po ji met na tene nga tang federal jik chokshi no chi charle shik zat nang te bina ma gyala ma thar khelpo jik nga tang lucius mano sang kasale
1: malab tang talim po haju manab ames kes pika na nga tang shi man bo kabur sak pa nga tang talim po sil zelin yot ga e shir go shamen haju
0: kasale
1: man nga tem pika in na nga tang shis po manang yam po silin duk jas po khakchan in chupa haju
0: kasale
1: bakshis bakshis ju ashya malo ju yaranga o ju chering mozirat ki yara yirin chan waksuna na waks pingse Akashmani Kargili Sotirian Skyote, Ngati Bumun, La Gangme Kalang Spiming Na Chichi Bargoshin, Diskola Yeres Pespa Masse Mos, Ya Salam Alaikum Jo.
0: Ya wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Daksa Sakpa Yantes, Meram Ashia Malukana, Tiswek Nabin Yot Pin, Dedeang Mayot Yantes Sang Ditiso Nikana Fan Kelenu. Kasani Achinamoni Programi Sangseka, Zarina Batulna Propanikana Stutkigan Mazat.
2: Bismillah.

0: isla le pin sa pyang ya che na tek tek mi gan ta isla ga ta pena suma ja rung jung a le pin de na ro thu te de be ka ni mane ra de ka na she su pa ya na pa de ka na a sha na ya na sa ta me di ka e thu na yo dia de pa de mane de be thu na da de na chi ju gor men is mana lam tang ga da sa mana sna pa si na da de spe na ta khi na khatar na mane ga di yo ne da de ra na ga yo de ra na la mane yo me tu ga na pa ga ne yo mane ga ro pa me pa na dare ne mane yana sa ta na gadi na de la shimet pa mana nyamat ta mana nyamat yara sa ta na mana yana sa ta na lek sin ya di so nyamat chi ma yong chemen
1: kasa
0: ona yana sa ta na ni zer na sha zer ku na la yana sa ta na phola si sa te mana phu bas bis gang ma kho se nyamat cha dare mane migla ma thong me de ke na ti ke re shi ke lu jo ya po ye li so lam kan chi yong zer me de yong zer ba dare
1: na pas yera dare ya ya ya zo mi shi ti na mat na pas kshim kha chi sto ra shi ta ju ga ma ti na pas tu sa mro zbiar po ma te sa ya tu ni ka fra se ya ri to balang so se ni ston chi ka ta lo chi thop pa na tu chi thop pa na dal mo chara kha bas pa ma te nor chi sa te lo sar chi danse shi ni ngen dum po jam jo se ni sa du se mal se ga du ga dare de ma khis po
0: ma ne re wa po chot
1: je ne ra sha zbiar po to be
0: ma na ya ona to be yo ma na de ta na o ya ga mo to hai detane simana losar dere yana kimces pa popas buzdam se norchik sate yong dere gyuwein yase dere mana norpona phusan ma sat ma ses pemindu gyuman mana ngatang medna ryang ma ses pemindu dere na mana de bro met pana de pen atan la tik tik chaw mindu ya ta na mana ode bro rgoshin tu pa ya ta dere na pa norpsa kani mi net pa no no mane chibet gira ga mana sat pa ses mendu mana
1: de tu spes nor sat za cha zamen de wax pika sak jam son de sur gamo sen mo suna so mate sha sha cha do mana kha chen jik sur mindo era
0: do mana zame de dalla ya allah do yon ser gonzan po zo se alisto ke tanse yara sara tam na mana chi ni amatun ba sar gamo in pinto de mana gamo nor chi sa te de ko zo son de na zakhan ya pam
1: long me dare man bien
0: do long me ko yara sara tam na ko chi ba no ring spa me pam na yot me de mana snal la na yara sara tam na odo to la chi mana dir guni san po qaza tan du chi ju mana ya qaze ke itiqat han yot mana lek sina dare mana qaza tan ma i chat du mi
1: ni haji yanga hera tit pani dasan na ti apo mohammed hussein is moju de tus piano de ta ramazani yargesh mo spera ka tus durna ka tum mana luksu yargesh yo gurje gonzare ni yarish chi sabin man ditse ga ta di dakhsani khas kar da di namze miun la yara ki na pas ya ta da harmoni kar ta sore ne jizab jang ta ngal ba chan tus nak bar do pin zare da sa zam niyamat so zare ni de tus piano yarish chi sabin ki ma tes na pas krims kha che ya ma te chozo bazo ri jazari mi chanuk
2: magar snani oder ga mu nan la da chola de nan ga de qase da ta juma juma mana chakchame nyara swara jumi res de pinde mana desan bu qase da ton barai ga yanchin cheski de ka cheis kole tan chin ko jar ga mu mana leks yang ga mu chostin ya dare de hadis dun le nyen mistab shi kule mana store che gu same
1: dare im majlis chho shana majlis ma dal tan mobile khure suna tu na tu o shakhs onde ara
2: kasa kasa kasa odu dare mana ko den de shorbu ni shorbu nyen chan kasa dan nyen chan mana chi sik ma sor bain chu
1: kasa
2: ni aman dare mana lub ju yang ju ne amat chik
1: kasa
2: wallah
0: dik dale ma chamet
2: yang yang dik chale chamet ma ngare da mana shukur che se dia
1: ni samban yan ti disperan ma ti da khani phun la melon tsokh shinara shishik tsokh aynik tsokh shik ki de tus pu chuet da sa da tsam tsam nyamat tsam tsam ta shukrana bar bushad uzre ngar da ma jagat dun yan khanun la da khas ka phubraz phubraz sun la kin qadir chok mala ga chi she qadir ma wana nyam chashin era da ma ta sa sa apun zind da ta apun ni ta dikar tsam tsam cha sarma era na da sarma skyot zin san la gal bitu sin anuk de tu si da sa yan disperani ka ngata ngozin cheju ki qasida zriyan tang mana qaspa ondu ya rashukcha na ondu zanda sarma hajis kyo tse na chimis kyo tse na qasidik tang zirma demiduk ni yantang iskan chan qasidik dendik ngatis ngatin yan khanin sapi gan lepchun yantang qasidik kato itu yot na kato ngatata dewa juwa bet ba
0: ya juwa bet ya qasidik tang ya bismillah
1: alis
0: tang ati ya ra tang na kente mol mazok pa nyan chi wano no suwa sor na